Ilay ko kamakni ko, Señor Dios, ni kay pakarapin kayong lamoy kiko, Señor, kang mampuni. Señor Dios, ni kami, Señor, kay hal papachata, kawasyan ki makikip hapin ki. Iyuro na kamas kay kitapas, Señor, taytay, resin ki sotimanta suti, Señor, huchoy ta hatunta, iyu kamas kay kitapapa, ay kachas, Señor, kay tuta, pakarapinya, kay kuy na mananya, wakin ka, Señor, kausay niyo, chicharon ko. Dios di kay hal pachapika, nona kausa ini ko kat Señor tukuro kohlya, tiempo yayo, pasara pohlya, Dios di kausa naiko kamantio y taitai Señor ina tapas lian kanaiko, roanaiko, ampakas kuna tapas taitai, chaipi Señor, kamachikipi, servi kanaiko pas taitai tiempo tukuanki koma, gracias taitai, Señor, kay woiki kunata taitai kueliko kuaiko. Yanapay ko ay ko, Señor Dios ni. Necesitay kong kampak, yanapay ni kita. Necesitay kong, Señor Dios ni, kaman purita. Necesitay ko taitayay Dios ni, son ko ikupi kang juntay kamanay kikuta, liapayang taitay palabra ikuna kasyon chura eskacha ikunata. Señor Dios ni, kang no ka ikupi muna ichakoy astawanak papa. Señor Dios ni, muna ikon taitay astawan kay inini ikupi unyarita taitay. Astawan Dios ni, kampak ka

Padre Santo, ari kay pachakausay ni kupika, ari papay may manangkang, Señor kantah ng kuy kunapas, nanay kunapas, sasanchay kunapas, aung oglado kunapika papa, al pachachay kunapas, kasyantahmi, imaymana Señor, suyo kunapipas, wakailag,

kunapas uyarikamos yakuna Señor. Kanya yachan kisang kukunati yay kunata taytay. Kampuni kay laktay kita Señor Padre Santo. Amap itis pa Señor Papa takay nikiwan Señor Papa wakay chay kuay ko. Munakoy nikiwan Señor Padre Santo sang kukunapi Señor churay ko kuy taytayay. Bendito Dios Papa. Ari Señor pantak kas kay ko ta rekonosimo yay ko Señor. Inatak me Señor kang man kay lamo yay ko Señor. Pampachay paskamping Señor. Daris kay ko tatay niko. Gracias Señor nis pampapa kay lay ka mo yiki. Makiki manjuray ko kuspa Señor. Taita lay Jesucristo olay kik. Sumahmis kikolyan na sutimping manya ka mo yiki. Gracias.

0: 17.
1: Ang mahinacho, uya ni Sony Chase, kausay ra yuri manawasita. Sokta patya, usak chungka, AM, watch ANP.

0: 5 y 48.
1: Amahinacho, uyan isunchis, kausay radio di manawasita, sohtapachah pusachungka, AM, watch inimpi.